0: Toma bara muchaba uliki betu bantu mokati akibeta tebe mkakwama mwe chine mbacho moto katambike tukama vili ya resha kwa ma kwa miati mwame uma ekalaba mwengobu kwa tuwe yanga tuhimba tute sahanguma mokati ke studio mnabre tukendibu wa okovi ya karase muna shingoko abana ababuti bana mwe kasari yaba hesera e karase na bakangira no abana mwe kandangetaka umkekera kwa pangato kerihimba abana abangashatu waticho kumibiri mbirere mberere omobero ebere oho murero munabwire tukendikania auma na kakureka ibumba ja Bosco na shemiatse mumame uma e ya karasi na wachina neche o tukendikania ko yeri buga okobisa malire estage ni wambu herase umahe uma hanebe kasoma wa e karasi na rukumbi abandu banayo kochesa baka yamenya ebe bakasoma kwa nananga bakagenda beti ehane ebe kagendeka umukati ke stash ne bikabenga bikatunika chikachi no echo bana bakala bamo echa hicho changasha wa ticha okokwana na kwenene akatambika nuka ngatu kerebia kandundi okobana abakasoma eyo bakaya ibana lwayo emetro yanabishikande kendeke wa maburi oma mama uma otukindi subiyako omochiro echa munawire hauma no yukendi tru kaniria nirika kure chilumbiro jm kainika sondola omonsera eshebiuma kakure kaibumba ja Bosco chaverecha
1: ndake kabisa
0: twamatsema tukukocha omukati ake chinemba echo moto tukendikania oko mwatsi wa samalire abana abakahesa wo mwaras mbirere mbirere kalinjwa bana abakasa bakumbe ehanabia katambi bangabaha ebyo bakasoma ibana leberia byokochesa kaibumba ja Bosco yitondogole abantu bakumenye ngaurende mabatu kaitu kwa miba na shingoko ama uyu mama mama otuke ndi kubulia una mwendo kerisu yaku
1: base na makusima rinaria yini nje kakure kaibumba ja Bosco inje nirimukangirire lwakera nangana bwane tena tsukirika ngiriria ritsuko ko 1997 na munu mpaka muna wire na rohana mabeho ya miaka nga imelebe na bata shareka eri kangiriria na nemo kola ko ende miatsi mbalimbali eri kwa manana karase akona soma lakini niriwile muzazi owa bana na uta bana bana musoma erase ehe meta himbalimbali na romunga bwane ta akumbe na nalisha iminche handu nakania choma chewo
0: okay muwana kangiro kwa erase ya inge ya wange no
1: ge wange wicha kwanza na tuke wicha muna kingiro karase ake musandaba na kepetina na ku wicha anapata mbwa no muna nafundisha makarengo akatsuka na mafundisha oko Tanzania oko Itave na mafundisha oko Yemekatwa noko lepetijeni na marsha fundisha kandre nelosore hiyo na abogera
0: ana kwanana wabiri timba timba moherase henje henje hanaye abakoroba mabauma abukasunga abukangiriraya iwayishima
1: hane banene kutsebo na banene babereba ne bibiri ngana mabashangano mundu tu arusina ngabule mega
0: twala esiko natubura chiuma cha echika kutsemesa ya uta eribya mukangiriria sindambia hera
1: nibwambo harebe nene ebe kanitsemesa ya nibwambo wamabikangiriria kumbe wakangiriria ebe nebe kwanene ngo kuchitabu chinabuire kundre omukoroka byabilwa ekarase amabe yasunga ebye wamubwera akaluni atsema kande share kuberera wa na rukawa wamusungina kubura echa watu bwera na bere langeracho echa waburi tukokotaye nje na muri amasho franga na ruwa langero mundu ne nuwe ne muri kuika handu wasungine batabo na ukindi ule sabuni wo yale byota kai ni sabuni ne na ruya watsema kutsebo kandre ukanza ukalangera omukoro wawu ini abere hambe chitumbe chiwene bakabwambuka buti oli na mufundishaya kondre hanaba umaba umangana hikanga ngoma beharumu eyi na ro mundu muri babare aba prefe na bandre na inspector na bandre na bana na unyo kurate uyu ni mwalimu wayi ruba kalibya uyu ngana mwalimu wa mrumu kulu uyu ati ni fundisa mu premier ane ya mathematics bani fundisa ishimi na ruba luba sangala na uwa wanga wa manene
0: na wabimba
1: wabimba kutsebo
0: makuru buwa he buwa birikangiriria mama mama wa mawo wange bukaluba luba
1: nje na birikangiriria ishimi nabrikangiria vile ama technique de laboratoire nilikufundisha ni bwambo ngo ko mundu anga kole analyse de produit control de fabrication vile vile hanewa ndo makuru bona nanga fundisha mathematique kera na ro kunde bakawa mbo mundu nabe ana mota wale nawo nilo modomene shimi makutsebo
0: domene ye shimi voilà oyo ni kaibumba bulikiba tubanze tukaa minyisango ko ngalingikana ya mama bimenya Mwako tuke kanya no mkangiriria ni wambu hane Rihira menge omobi ushi ebeke ntutuka niria Okochi nemba ako hano Tukalutua sabasaba nano mwate huku wetu watu wabirite ikania Tuka boko mwate owe stage Endundi ya stage Usananachi abakoro bato lere Eva kole stage
1: Abakoro bato lere eva kole stage Kunde kwanza omukulu owa karasi muministre Analangire ndundi aye stage chekareka enyahanda kwa programme yewe abira maguru ushiwao nero yu mwiso akahanda katre stage emo an entreprise kundi nashi ebya tukaka ngire karase kutukaka ngire ye ebiro mobetabu tukana kolana bwo mabe umabye karase lakini itukende kola tubi mu niveau yetu ye chekarase karase lakini wobika omukambuni wabelangira bakakora kutu ah kamu batu burambo bakana kola cheno ibo yusha kola jwa Ebyobye byenyobe karase wa mayira na utya ukana higato ko cha ukende ron. Neru walangera ebyo mundu akakole karase kube kabya ibinuwen lakini ebyo bandu bakatisha kolo mukambuni bekabi bikarishe zaidi kundere bekanga ngane myatsi yabari ko mobyala. Kundi karase tukawa mambo mukako la chindu fulani. Ukiwa ne muri muribu ko buri ndambi tuma kabwa mutora tot. Tuma kama mutora tot. Utali muribu ko ngana iteba. Undashobe gerebyo ne bendro ukaso mesa yavyo lakini ukana kolabo kama maka uma lakini ukawa mabiko okumkamboni ni mboka kola stage ne mundu shangasha soma kama nyatribaka irabat ina ngomo mama yuka tsumbobondo shauchi utendambie rile bimuribuku ngabaka iramo bonga saja kaluni atsomba ni atsombi na nyatribo manoga isale nacho mechiria mukanga na kuba manoga na runa ne mboka nayo ke hukula langara mboka yaberehia Sare chuma chiri mukangana yakonde byabere mu musasa. Na restage ni ndundi kutsera.
0: Anabyo ebyo wasomeka rase no wabere wahika okochesa. Ehe ndibyo bulinga butafauti.
1: Abyo ne benene bekabene. Kwa mfano muri muri kokotenge sabuni na roka kuboramba bakahiramo cheno. Wabihika rase wabiko kampuni mpa cho changana yamu kande changana
0: rase yamu.
1: Tu yabyaye tena uta. Bokana na barambara chokutsebo. Akana bya nesa mwalimu kushinayo. Mwanga katandala wakotsebo inge fundisha na chinde mukahika botsire chu ibalubagana ndi buku balabya momkwarari abe kana byachika omaka omoko bando baguma iwo bulanga mukadanganyika wuti
0: eske nenda si yoshi hetol dari ya kolestage
1: obore karas oburi mukangiriria ni bwamba obore karas akakene ko mukoro kombini ya kolestage kundi stage yeye kale ku buti ebyanga somanga labayenga ine abaniso sire omo maka kundo wangana soma lakini so uti kusosire ndo kwacha tumika chini na rukumbu unana uyu kusosire akakubura myatsi ukakora kuti ha nebuge luba luba nani yakwacha sani tumike urita kolestage kwibuti kacha tumikachi ni ambo ringa arukandu ni ambo ringa hamu kabisa kutsepotsepo iri tumika ye kasera wabulebya abandre abakusosire kuba ne mutumika ebya bakaba bafundisa ya na ru stage ni yendu obore mukoro ushina pashoni ina kochesa akayifunzanga ebya kasoma ngakobe kagenda sasa omomaka
0: stage kakorera wahayi
1: aswa stage ikakorera wa omokambuni ahaka korera wa akakorera wa nibwambo emikola nombali mbali ni wabu entreprise fulani nibwambo kwa mfano ngamulini muri mu electricien nemu nenemu kuyifunzanga konga installe mono Neruna genda sasa ya kampuni akakende kwa installation ngati kubaka installe batiana stage hoyo ngakorera hahu ni wabukombe habi hane mundu oyu kakolekacha yo biru byosi anabirira mosho franga neruna ukawa buga iwe buti neruna ngacha so mundu uyu ngacha toko sho franga ubingacha endelesa chindu fulani chikare ka stage naposha korera tu omo entreprise
0: yitaka korerwa ho
1: hakindi bali ngamabe hie bwana hanu kwa mfano omundu amabine ne musome journalism naruni iba ne umufundisha ngoko abya ishirita hika omo studio ngeno ini akishabala ngrame kru yindi ni akashatabeta tribakata ke motrega kundishe chingo ko ikabye iba ne umufundisha yomo chumba cha karase eba bare kola moka mikro ka bono bakana bwira ko akiro kashe ika hano akashe kono badu bangane ndira na muno eh na rukombe ine hika muno ine bugine bugwe bakungane ambo hawa ko bakata akwata atukobe ka betia na na rote na ikumbe ne buge na ne bianga mundu fulani
0: Omulu tuwame tukakania hau mana u, tukatekania ibinyuave noma tulongo ko, hanema disposition de noma li umoherase, akabia ngashe chuwene kukwa manana banango kwa nga kolestaji, wama disposition wa?
1: Nivu ambo, hama behu wangami ya kisatu, nero, hapa nabaye bambu era bate, ah, bate ambo tukende kolestaji, niti he, niti oye kabia, ambo nero tukende vya karas, nita, nite kastaji ya ngabere karas, ya tukumerebe etia, ati nibu ambo vya bare handa kwa beti na mabuli uko balimu barafiki baende tai na kombo stage ya bakoroba kikora karasa vya mabeti kwete e ati ambo nibu ambo na tushitwe shinga belu re kenchasa nga belu re kononga belu re aye ati abakulo ruri ambo twetu kabye karasa
0: na mbo bure bakoro ibabe ku karasa
1: ibabe ku karasa kabo
0: baka kola stage
1: baka kola stage na runa ibuli anete sasa stage ya makorero karasa e yiyi kibya stage yire yet ibo mo chetabu chabu ache program na tulinga fundishi ngalangira twambo emwa a stage an entreprise neribwe akarase kama wikashibi entreprise munelo urimwa bemetra hiyoshi ekele ko munduna menyata kwanene nuni entreprise naona ndialenga injo okuinje stage iyi amabyanga ekibenga ma pratique mwa hivi ambo mwana kulache ma formalite mwana matavuga wana matapata sho nukta nero bo vya onono mwaka wakasatu Naru tuwa buwa tuta, ebi, vya manga vya marisha ya vendre, jina tuwa vya patuwa kumuangaza lakini, sheche tuwa era.
0: Akarasi kameka nganato kiri, iria ngadria vana?
1: Akarasi kameka nganato kiri ngadria vana, mwurie miyate mene ne mene nere ngapeta ewe. Nibu ambu, esaha banaba ne karasi. Ukafundisa yabu, naru kumpe hanenda mbiye pratiki. Pratiki ya yusu tuangawa la mustache. Kunde mufano, ukafundisa yange ni vyango muveterinari abiri fundisho mundu ngoko nyama ikatunza wa na rwebo bana utokoso nyama nga tatu ndoko lape no kukururu lakini sheba utokonde na rwenda mbia yo bamama tukakora ho stage etukendi wetu okonde okona noko
0: okukururu
1: noko lape iye mahoraho na rungeni na bakarasi ndi na beribuka kabisa obuveterinari achero bakashande rende ambo yihakire shesha menya Mwuzi mkini reka iriendre. Ayodasi yoshi shiangabe ya nabi. Kati yoshi, ya mabi henende vyoshe vyo. Chinu wen. Lakini, hane hendre hendro heke heke. Hea bandoba kando kostaji. Kwa kostaji kwa mfano, ukabu wa uti. Namabi ule karasa, namabi hika ire kampon. Iba kubarambu. Omundwa masa, uka hikiraha. Wama hikaha, suli salimi omundro yote. Tutu vada tuprefe, tutiprovizere. Erikewa keo rambo wa, oyo wa mshefu de service. Oyo ne mshefu di personel. Oyo ne mu direkter, na onda ne mu administrater. Neru eheter mehiu ne stage na yu eremenya, ngata kilwe karasa, ngata kiyo mukazi. Ngetu mika.
0: Olo masfera ba disiplinere.
1: Disiplinere, sirveya. Neru ngero materme ayo. Ambo mdua kabi asiwe sinyehanu. Bo, neru nakande.
0: Undia karasi yosibi sinye.
1: Haa, mkwarondo kasa tu ngera. Neru ka, uka wangero no mukazi, uka wazotembeno nirisa sana, rukende asaruwa habro mukazi yao. Omukuluwe kese kese wat, suri sinyo, haa, bovene probleme kwa nao.
0: Ndinandi muhika.
1: Ndinandi muhika, na usuni langera hano. Bo, hana hendre hendro heke heke, ngwa mruwe komersiale, tongana kwa restaje karasi, pape buwara ya karasi, iba mfundisha kubaka handreka, omoviru bia munebure rehandreka asere chewete maana kusebo. Wamabe toka rehandreka neve hendre, lakini wangana kuburambo, trahe wamasome komersiale, tatu buwara ekonde nu, boda andre, nga ikindi bia komplete yetine, suwa ndisha menye. Na umu entreprise, ukiwa hikawe wakurambo, mukabe ulachitibo, kune resi. Bo, muri ni faktire, muri ni resi, ukili felasi maramabi ya mamu nyote. Eyi, ni ambakane sabayu, uyuke handakayu. Kandipa mabu ambu tukaya ula nani, tukaya ula na chindu fulani, mapapie, uyuke letesho franga, kandre, uyumuka handaka kantase bore, ama handaka kwa mpone ye mwure, nerenda franga, bro, ngea natataka risika, hika, hiyo ni handaka, ehi ushe hiyo.
0: Ehi prosedire ushe hiyo.
1: Ehi prosedire hiyo, tuketu mabizima hiyo, kundia karasi, tuba kikufundisha ambu, handreke text 10. Amutuka kufundisa ene PowerPoint. Amutuka kufundisa ene nani. Naruni wate stage ya mao. Ayuse yabi ya stage ya renge.
0: Aseke kuwe hameha niya ma stage ili nobanga bambo. Akiba kakorerwe karase. Akarase kakati sendiba uwa.
1: akarase gaburitse ndi mwinje ngaru na mudigaburitse ndi bwe kondere abantu bana nabi abara hero mobutu omobonge baba obwa bane wabara bahera kutsebo kondere ahatwa mahika nibwa mbutuka hiko ko nivo ayerebwa eri busha bana bakaras lakini seba ndi chatro kokorera ndundi fulani kumwiso kondere akacha bebenene ebya batashi eroba kya bakavuga bakarishi ko entreprise ebana bwanga mizinga sita bakarasha kolibu ende stage japo bangana kola stage emizi fulani erebagere entreprise lakini abantu bakefungana ngindi mengo mfano omuplombie omuplombie bakaba mbotukande kola stage karas bo neruba eba ronda hi brike yaba kandi himba kwanza mukani ambotukala betiyo nerushiba ngalo bakimyo lutiyo olunane bakala bya kukondese obakimwa mbomaso atawanzeri himba kwanza aba stage mu maso eye akayikira kamire kumukanga nero mu plombier atakasha kotaka stage akalabe mu lutiyo niyo mune ibenga ukache manye kama utye wabache manye kamu shicha nga chichini rukire bore bo shanga menyeri nga akayet nero kisho muru ta ino tiyo kai kana labo mu luhimbo ha ndre ni bombo amala mu luhimbo amatsine kasha kalua nero no luhimbo lualu eshanga ishango uwa akasha menyatre kala bamu kuno muwisha lakini yuwe na wane Unyekarase so wangambora wote wangana luba kola stage na ruba luba himbe nyumba ayi kende laba mushotio ngokosekana la vei no mu electricien nayo inye labia mushotio se omuruni akigana dra a itwe bakatu ka kola stage tukala ve hishinga hikulu himba totia na ruko no moroka naka na ruba kapa kurampa a etio esinga yo morero yekala bo muluhimbo eya hambana Neru habye chendara na chekabro ama nyumba shanga kwa manati ndre ni bwambo se twende troka kondre yo oko stage yewe bakahimba kaluhimboka na kada moya neru bamukanga ndembo shinga mabela bahanu ekela bahanu abyumbanga munane nga 15 nge ngigaleria nzuri eri ambo ibwe wase uyatubure shinga nga ngala bomo yete kyata sebya ngatoke kana runi bwambo shine shinga byatu kana bete
0: vala
1: neru alangiruta ndere ngatoke rher Murene domene ye nitrisio. Oko karase bakabwa mbo tuhuke ambuji yangana wa teacher muri ambo ni diabetic. Bo ambune je yangana wa teacher mundo we gute owe membering it. Bo iba kukotia yahwe. Ibo bana mabana ho mukoni oyo bakandra hayi kuru bare benga na mu teacher. Siba kukayo bakabi ukayo kandi banywayo. Kashiba kuna nambiringita. Ambojienu. Niyo mundu. Niyo megrere. Omunene. Oyukurubi. Ekana mubo nraya. Nerubo hukayue. Kwano siwa ngutayue. Wake ambo tunyue. Yoko nina heke heke. Situ nduwe tukalwala. Seharino yukwire nubukoni. Bo. Eva kolavyo. Neroko mwiso sasi wawote. Muka kolechi. Ibu ande kume mwure pimirecho kumukoni.
0: Kumukoni
1: wanyama. Kutulia genda. Okosantre. Oko santa nitsionel ahari abantu wabo bangana langira wabo mtu katwa kokotia hatula ko romwes etu namu hayo yo mtu fulani
0: baada
1: mtu kalangira difarasa mtu abaralam na huwa manyote na ingashenga kolayo na ingashenga runda bakuni atend akiminyo mukuni aten anakaras professional wear proviser shalwer abaspecter shalwer na bakoro na rusasi makukotia uhabyalia ebeke kolaga fichini Bonaleta mwenye kwanza masinye kliniki robote uyu alwerere kwa manango kwa mate mawa berebyatia nibukundi fulani nare kwa manana nene no yungo kwa kaye wata nao nibukundi fulani oyo sitwanga menye byakaras nerondambia yu tukiaro twabore bwa stage twabore troka alakini bamkuromba twobwe romondo wa nani wo we bwakinga kabyatia ha abe bwakise bachere abakorobo shindi banuwene kundi abakoro iyo baba kunibeu Nauna netetuwabiri heri ya karase kokoze. Aba koroba ya tu nibuwa mutubazazi. Tukare esho franga. Esha tukata kutumuchuna. Kondre omukoni. Omondo wa oyuto nendo tuko mirene kesaya. Nome nendo mdo uwe nitrisho. Muna bure umatuka examen data. Gawa sunziraba toke kabiso mungu. Aba labo kire. Alakini bakia babo. Ewa mubuli ya ote. Ta lakini na unesho omondo nga kaa. Oyu kuribuwa kinga. Ini ya kekubo rabia mafrasa nyesanyesa. Abote. Tani kanganyo kovanduku weyinga ngabiana. Shanga menyanga ngabiana hai. Tani ukirenu hibuye hengena. Ine kakubora venda.
0: Namba amabe habiri biye disposisyo. Kwa nanako nire ambu. Aba nasa mendesha baka uko stage. Oda ndo kia baka organizuwa mkarasa kabo. Ahotu wa matakarasa.
1: Ahotu wa mawe katanda kendreke. Nibu ambokomi akai kasa tu. Kundre hama bie meka tatu. Hashia meka tatu ni ambo ito wama iku omosiza. Nero omosiza yo, konde haba koro averitsu kwa mwonani omopremeren desimanite. Wana wote toka ula mosemende integrasyo. Na yu babirishu yeye karas. Ni wambo miati yushikumbi ya vere karas. Nero omundu, omumieka siti.
0: Ukarinka, baka kwa lama tiyabu sana, nebo kata.
1: Setu tuwa menyenga ni kanyulikare kate kundre. Esa tu watu kufundisha hane shofranga tukaa baka tu zambone fre teknike ikawo tika karaso kwa maekole teknike ereko la mapratike mbali mbali ambori nambo shofra skolari cha tukalusha mwisi basi ya balimu tukasha tukala bromo omolo mwalimu tuhira waka franga kakasha kwa teacher esa mkako le pratike imu netula prefini netulamo ololo neyo nero haringa ololo wabere baka cha tumikishibwe karase ambu tuletu tumikiselo karase kunde tuwa maru retuka endo kwa ndiriprize wakana tusabayo mbeva ambo bota hie ibuwa nyumune mtu umwa shaba hanoho mtu umwa mshamu uma haba kia baka baka ngiriria
0: beke
1: abete muka amuti ambo tuwa ufundi sayini shinga ndia tuka ule shushingi eshe kula
0: eshe ribaka ngiriria
1: nero muna rete nga loke nero loke alo prefabe volalo nero bazuzi mwe baka nare halubwe nero waringa bako luba karasi baburi ambo haa ulu shilu shuve karasi Neru wanga ukabu
0: tulusuwe kara. Chikanya cha.
1: Chikanya cha karasi.
0: Cha karasi putri chikanya cha haki.
1: Cha hakiri ya hachu chabareze kwa. Chabareze kwa.
0: Nemuatu wa rahayira.
1: Nemuatu wa rahayira kunditubazezi kumbitu wanza langira kuni hatari. Tukaro mabe langira u hatari. Itu wanganabura abako luba karasi kwa urandira skole utraa. Umuatu umudebe kondreki. Kuli abakoro mbere sheribu ya veleta. Na riaba abakoro bakata wanziria mwana wayo. No mwana wayo yo kumbe inishe ni weticha. Na ye nanza ni o mwana muna muso mesha karasa. Mwane bakare ya senga. Na yena bakare hecho franga shurunda unde hii kabisa. Neshe mame toka, neshe me toka. Nerezusha kwa bore. O mwane shanga toka nereto bola engombe isindani. Buwa kita reto bola karasi ya engombe isindani. Engombe ya heno. Ya kito boli isindani. Shanga toke.
0: Ngaibula ya yendo yo anga sondo la mandube stage.
1: Oyu wanga sondo la bandobe stage ni buambo ekaras yekabi watu kaula mu superviseur ni ambo yo mwalimu oyuso miredo meneyo na royu ka yuka ifundini atre ngokona malangero mota hewetu abangatu pokero mo stage hali entreprise fulani na fulani fulani fulani eruni yaba ini yaba patana tre monga na pana bakoroba ngaba tano ano basa anona ambo he uhiro mochibo neruni hiro mochibo abiro mochibo Na rusaso kwa entreprise eba habyo mtu kaula sama mu maître de stage. Oyuboy oyuke akalebya no bakamule bayambo uyu na chemia ti eringa yabo. Na uni akaba sondoria omobya akabya. Na ro superviseur oya akana namu usayo akayalebya ngabe namu yabe.
0: Ngabe namu hamba na hamba.
1: Ni buli ate apa sito wire. Sito wire bend. Na runa borate ndishibita bako wambo wabroka tomboka. Ubie kweshi. Waburu fundisha hivyo, kushi na vende, siruta fundisha hivyo, waburu shaba nae nyo vende, hivyo watu tuta hika nako. Nero,
0: esu wala balaba kubiyo kuluba
1: luba.
0: Wabakangiriri andake.
1: Wabakangiriri andake, kundishiba shivyo. Nero wabana, eva saba kanza, omuta hiyoyo. Yamabi nishimi mwafano bali asango kwa laboratoire, nero wabafundisha, kubaka menyebiali ya kunisumu, vachia. Nero bakana tu bwerabye karase konene ibo kubaka tsukabatia ibo iko kumuso kobatia na ibo sasa munabwira wamalangara hali lubanza lugumu esachere mubere karase umwalima omosa section technique mukabya balimo ngaba satu oko ekole abakindi manero muta hyoyo section mabika mu CCM yakaomba kombe nena balimo basatu abadomena iyo na rubakaro basam inye bandu basatu singe mulebiria Ninyuba titilera baho.
0: Ababa nabo.
1: Aba kweka ni mboka kundiso mwato waka shalangera.
0: Mbeba nabo, ebaba sosa.
1: Ebaba sosa. Nero sasa baka erabati, sasibwe sasa jabareka hika, umwalima ayo, okobatuwa satu wabu, abushi, baka fundiseritsu kumo premerane, erikomo CCM. Baremo makuruwe. Nero mwishuwa staja kabi hika, ambwa staja kindika ritsu kumo mwizi fulani, pa mwizi fulani. Kandre, na yone mufundisheria. Nero ikai kango mpili, awote renga senge leso. Omo premera ne otemo desert, omo troisième otre mo troisère, omo quatrième otre mo nani. Kandibu achiru achu anena ba stagiaire. Na rune wure nawo omununga na shere yegaba. Ndini wambo hanu ukihiri.
0: Apa nene.
1: Kwa akabyo man ni wambo mundu ni watbo. Eru mune wure ngaluna kule resume ngashi yayo moherash
0: das nerabuba mabiheri
1: nerabuba bakata handaka weri handre kasibo shine bya bareko
0: mm-hmm.
1: nare sombo ko ko bana betia
0: mm-hmm.
1: na nyine bya na bastager umupili kanda wota katrer ah atibora ro kande muligolo arishaba shira marezime ye yeah.
0: ne nyumwe debri
1: na nyine atashe ne shisha bastager atabo inywe mubi munia ho tugetsu ko ndi ndambi mubi munamo handaka bya tukashakolo monja byebi nao ba eba bare handrek na ba koloni atabya na neruwa langera omundu mu umerera ni mu maître de stage kada omundu mu umerera ni mwalima omuhende heras
0: okay hakana bianga herasi hie ma mekanike herasi hie aba maso herasi aba maso omu maître de stage ye mwata yoko mwata ye karasi mena ute garaja ye wane mwagotia maland krizer na bende omundu wata owata somo muta hiri kulia unere diplome anganabe metere de stage umundu wakano de diplome
1: nivu wambo hali olovanza logo uma munavuire ngokutumbwa de stage kumbu ya vere karase omundu yota soma ere soma rioto mahola ye frase hee boje parse si bo naruwa buwe frase otumua some alakini ere soma ri kiteknike reare kolomwacho wandoba kela nge reveli yao naruhania wandoba tasoma iyo na otoko garashe yewe akako kutomoto kindi aluni ya pikau mwene pana reyeti ni ya panzayo na uwa sana mafrase wa une shuti ambu bakache ngulo mo kle duze ambu bakache ngulo nukata wazirbo doni mwara bo la kle duze la kle nonge yu kwanza ikanga anga ni prestige lakini wakia mwere terawo sheshe huwa kituka
0: nero utafo sheshe riburero waka tukia
1: yehe sheshe kwa kituwa kori ahe nero sasa nereta mnye kwanza ati kle duze yeka buro duze yei era mnyira ko motoka shanga mnyira yo mara moye na rubo utasoma akabura ati yehe olufunguru ununu lwa ruburweri nerineri no luni luru nero wamabe watu homwes ukolo mabia tafauti okongambu ye technique oyutasoma share kundebo shimu basoma bana mukolo mubiri owabando bakalangera yiyi ne mamalangera ngoko uko formation professionnelle banamo kole mibiri omundu mwatapatane niyo mumushiro mu premiere ne primaire alakini anemo kokotia mandazi ukalia ko uwo buta uno utashambere ngashalero munje ndibane
0: bane
1: bona uwa vera sana frasot bo mutengira kwanza mauta mulendere ngakenzi minite wavera ndane mondre ukwara ndekenzi minite amahuto bo mwire ma mandazi utamukalange lakini uyo shaure na saha shashi niambu yehe na kimanda zenu ane movie
0: amaswa katwa
1: amatwa bonetwa berero ni amenyati mwachi wa mabahamba na runi bwambo esasa mukoro ane karase achinito mosho montre no mono mumakilo atabotwanzu za kwanza kilo ya bei fulani shende shamenya ate bilo na kwa kana bikazi ine kana kulumukati sheli chilo na amenyati obungu obo mabe konera tu bonga na
0: kona malangero
1: kona bla no mukati ni abya mukati abyo tufoma biheri abyo tufoma biheri abyo
0: we
1: nibwambo ogunde mundu
0: nambo omundu akalwe karase kunina nashe frase esali ko stage kumbe ni atabe ke frase
1: omo stage kwanza babwire bate esau ken kole stage omo maître de stage sheli ubrije kaka bwana nyo omo frase kunde esau ke tumika omo entreprise mure ane ma entreprise frase nyisa nyisa uko mose se kuyu ko madeje radebo bakabwe frase me omundu ko kuta yubwabu eve ubio mundo we mécanique ubio mundo we briqueterie ayo c'est le français na le maître de stage
0: mukande chi brique
1: omo maître de stage gabu omo luga shoshi ana le tele brique bo ile ponda nani ile nani tie beshe tatu kamata kale kabulubulu kumbe ni amenya materme ayo akabulubulu ngakakata kila mblaseji nini ya katerme ambo unaweza kamata ta mkono moyo nini amenya hiyo akabe menyeyo nayo akali shakolavi nao kokarasi tukenduna mameziri ambu prenesisi so ndishe yebyo kushantie
0: okay.
1: Okushantie kwako nabyo mbobyayi
0: ano tukakana yana kakure kayibumba jabosco ni mukangiriria deni out nayebe kamul mokomu tmerlangrango kolerno omuhrasa hi umahi umabero kabo mbaba nasemenda shabaka ko stage kwe yikakolera wa emyatsi na wakendu waka korera ya karasi wabu niyo mboya ngabere konzibo liwata shishi ala karasi ya yu walimu wawo merera mwanyamu merera vironu mangu merera niya kari nkana ya chuchi nduwa ticha aba naba onda kendeki kundure mu utu kaya interese kutibu kushimi ukala ngira uti herase herebe bakasomesa eshimi sahara laboratoire naho abana bakabana mwe bandu kuchibambo twaberebugwa
1: ndibwa byebyo byebyo nibwambo herase henene nangana bwane takao mokomea moya kakangabiana laboratoire nero bana musomesha ebabuga ebabwango ko mulu wetu nje na kole bioshimio kera nabo kononsis e laboratoire situ singa nichi nero tukahambe myatse yo muhakili nero bakatufundisha ka lesoka omba sesha beroka mbo Pasteur a mille balo a Paris nero ngenga mundi we yo mupera owa nani wunyuki ngero na mupera wunyuki
0: efute
1: nero mubaye hira wayo mo chiwanza chi Paris nonde mupera bama hira omonani nende ko mupera mata togana mokanda mo mupera yo mubaveri yao shara sana omupera nero na bana nabe somi bo university sana bya langira omupera obaka olambule balo kusini kando ko laboratoire ko baba katumikisha na iyo batahie na imuno na fundishi ni chine mude sisi e balo yetu sin langirayo nene na muholayo mena
0: ne kuka holayo na shoko ye balo ye football
1: ye balo ye football ni mwana mbo ambo ila vi mi senge balo da la cour de paris nende ni ama balo wa nero sho balo sho ya set na rula ngire ko vizio renke ayo e laboratoire
0: amundo kabuga
1: shashi
0: ebe ni mo mtu wa mobetia
1: okanda na ta shivu na nda category omundo bana to ko laboratoire se yere mo bendo ina ulo mo laboratoire kundi chabri ya chumba. Naruse mule vendru. Akategoria kasatu. Mune vendru. Karibu naba ngakodesha vyo. Nabu shibu wire vyo. Naba ne. Nyo mbola ngeru. Kayoba naoto kwa laboratoire. Ambo tato kwa racheno. Ata chenote chere. Kushine kata kibi sari ati. Sheshicho. Narusha nga togeruwa tina shicho. Neki ata. Ndibu hanaburi ya kandoka wa maka ngada kia tutakolebi ati ya yu. Naruwa malaboratoire vyo koherasi. Mwamu kaira mutu. Mwemwiri yako leche umerera. Eche umerango kutuwa eretu mwabundu na mwigolo mwini ambu mwabuli ya bandu.
0: Banene.
1: Banene bakiri wabundu wa mwigolo. Naru ya anga ebile kawaida. Naru baka hiko mwilaboratoire. Iba kuletuwa kwa umerera. Kadako ndichiru. Kadako umerera.
0: Akabere hama.
1: Akuna wakamata hama.
0: Akubabere tokiri hambisha mba. Wahikamu wabaka ngani yangu kutube kanabia.
1: Kanabia. Naha umotu yote chindika ya traa. Ndambia mahuwa ni wambu. Tule ndambinge. Bau biye basi ya kumafulani na kukabara nga kakwiri. Naru arota.
0: Ya molekile fulani shana.
1: Ya molekile shuma nga langirago. Naru arota. Kwa li agenda handre. Mwriyali yukose seku hii. Mwriyali. Ini angana langiravyo. Naru ni ayeta iriate. Na mapuka. Nena angana bia nguyu. Kundi muna vire. Eshukashe mibiri. Waliti resho. Waka mbobandoba yeyo. Kusudi. Vekorote mete mayo mundo. Ovole muna mwakarasa. Ine yomukashe puente. Obole mundu ne bakaras ine yomuna ni ni mu agronome ina tshe uli inite bo ne mundu eshimi ina tshe yendo moduka kondre she shinga akalasa nga kanga mukondra kasichi asho mundu kapata sho frank akapya mu commerce kadibu mwasoma end domain lakini kwa wabia hikaru ha iyo lero omundu akana ora karoti ikaloko sa dollar kande karoti yako shiwa mbakia kaese wa mwerema akapa herako ini ayende romovend ina rashabu amenga nga satu risasa kerako ina rashabu anga inga nguma ndi chetu chomwe vet ini areka kukayerera no mundu kana herebe kusa ebiryo chebi ibyalo ko desa dollar ha ino kayu kushika ndisule so mwe kushi yukasa banu muduka ne bora nero kundambia iyo ibya mabimu kuchata na nge bora mama net amare mato wote aya ngima erewuma nga heramo karuti ne soya bo no ngondini watha kushi sho franga sene ino kweshi eriko kutia kandu fulani ndi yu ni nama shofranga kundi mwaka ya langiraha andre mwaka langiraha andre waka kutia naru tiambo tu unemuge nyesho maisha umu hivi atitu mwahyo bata
0: hanawa ya sungi babrete ka nga malangirale no hanyama ngobu himba wa malangirabote mbo nyumbe imore kire naru wa sungi babrete ke opsiwe constriction tuwa tufungi ya mubana Hiruwa mbarenge mbana nga nasunga kukunyumba nyiri wako JTB changana kala kala. Aba kangiriaba yu baka kangira yeche.
1: Aba kangiriaba yu baka kangiriaba yu mabetabo. Ngokubi hendi kire. Alakini yuwe na wanena ushe shivyo. Kunderunga takiri kushechara noreno. Muna fundisha. Kuma kawewe kwanza. Neruna mafurijikuru ya teknoloji. Mopremera nene romulisha pitre yendre ikabu. Ngokubi hendi kire. alakini yuwe na wenena ushe shivyo. Kunderunga takiri kushechara noreno. Muna fundisha kuma kawewe kwanza kwanza. Neruna mafunjikure teknoloji. Amo premera nene romulisha pitre yendrei kabwa lebati.

0: mu nyumba byumba 13 bona ruko ndo mwalimu akabye amungu na bari mu irako nani namunane ha bakairako manimero ukoka labo muni wa munyotebo ngalo muni mero nama labo muni mero 3 kisha ngi ku muni mero 4 ndo mabierie byo wa mabereramo lakini chakisa na nafugamu wa malangere nero bakorwa ne sombo abo e nyumba ya mbamu magumi tatu ambapo
1: kandi yeba muri ya pita sana wabu ya ria ireha makongo
0: yebe pina ndri ya yuwa maho layo na nabia yebe pina sana o nabia nero sasa bama njewa bakorwa mbwa amwalimu uwo utude sinira karteka ha e nyumba ya yu ochape yu e nyumba magumi tatu
1: utrake biomu
0: nga wakia vete haa nanumuna una anetreya shundabisha mavehwa
1: utikerye ndambyo
0: kashakanye ko ako biko bolo mwarukere kashakanera simula ngire periode ko re muganda ko sudo kula maenderona narumuba saba kibererwa na endi sine singa bekishanda bet abibye bekabibwe wo ilebyo mobe ende wabla
1: na nembo hanya ma opsho wasina
0: ngabi ko mu corona rukusuni aona odwa tombo ko murange mure narunya bunyata aranga ngihunzwa na rucha mabelaba
1: nembo hanya ma opsho atana ngabi ya fasi fulani
0: hane hanot hana hati angavya dongo langu
1: kwa zemi nyambo ambo eringa bioshimi ama yataka yonge bandrulu
0: bandrulu we wama langira yue nero sese bioshimi share mwaye uwe richa laboratoire sheta ira yeyo naruni ambo inya katreba bambo abanduko nene vanasi vanahambi rebyo lakino nombo tukwa ngana yeno
1: tuyo kochesa
0: kundi okostaje na mebo kango mu laboratoire e tukana hikamu ba tidiana twabare bwa tunomo manga mbashe twa mwaho na wabari asaba bari mbale tabria mbonani nero bokuna mbo tata tukangania munomo mwe chinu fulani ha e woluwa manga kanu no bru twa nabare bwa kwe na bali munabo hane bari ngabo mu wabuga na mu bra hikamu laboratoire
1: woma bia kanjiri mu bra hikamu
0: murene ba murene mu electronicien share tra hikamu omuka sema uta kabiro de tid nero ni abo wini fundisha Naruka buti endito kaka akime tu pesa vero bishi yana pesa achiro kisha murambo hana kandre kumaka kolecho akalunya gano
1: that yeah njena mawora ntia pesa
0: namuno wirere no reno hama trafo mayenga bere omwalima muguma omoprefemo mama bwat atatahi amambere karakwat uno urecho mani chaba veteriner ama huleri na riacho na ndina to wacho na maronda chei na masungacho na ere sungacho Kweshi chechi kabutisa ye ni ambo ende
1: ende
0: bakaluba ba kuna choba tumona ne rucha icha butisha ayo na rusasa mwalimu mwoma ama hike karasa ngachiro na prefer na bro rich macha una mro rich witeria na tuma uli ruti chini che atishi na tamenyacho tudifule movet ata ashandra menyacho tudina ro echo bakahola mo chindu fulani niche atiche china ana ngana fundiza usina ndala ngaracho
1: ebene
0: bet Kubo mbaba korwabo abaka fundisa yakunda kana holacho meshe shicho nayo kana disine nacho kundi chino mchetabu amabyasa ayere echo mecho ndiba korwa korwabo akalimu ketuka kalire ebi umabyo shiba robwera mutu kalangira byokote nayo kabine nemu profite kundu bali mutu kono mu profite karola bakorobo handro eune murebya ebe kakola no ne muhandrek nero ka ukomwike yo kabere na wabere menye bekabya na mebuke sana nka kutola bakorobe bebotohe nero ngane ne muhandrek
1: ebotohe mugara muta
0: okuchai tukalebya ngoko ngoko bakatwe chai ngoko bakendri na ne ba fermenteyo ngoko ekendri uma nerichaguwayo ngoku ikahuka wanebya nero munana beto labo kabere na muluna menya ngoko bekabya nero ingane bukuchai Ni bwambuo luo buti aringo yuyuka kola nayo. Nero chiro bakono bakiyayo.
1: Ibaluba yero.
0: Ebyo siwobuga moto kalangerabyo. Kunde na mabi na ina birikayo. Nako mwanzo esinga bugo tsina tafunga ngoko. Ngoko ye.
1: Na mbakarase kera somero mubatima ako. Akabaseke kahamba.
0: Ako ni kaburi.
1: Donge stage ni chindoche chindundi kutsebo.
0: Kutsebo.
1: Ko mukoro.
0: Ko mukoro.
1: Nabo ejambo bake babo herabo herakarase. Hame hanyo mpango yo kumbe
0: abakulu balu ndilebyao nganama bawo tichukuchi. Na runi tubazazi itwaboka. Abakolone betu twabokora rota. Mutu bwere ekitalukene nga nyechehe. Echato kende kola usudi abakorobetro banaso mende kendrek kuna mabe kuburanite umukoromo umuzazi umwalimu shuanga ufundisha stage kanda une mvuyende ras nero kende langera umeke kasa amesheke kya manene kundi abakoroso bachibwa ma programme

0: Rivera
1: neruka hiramo mobunga sike nditu lamo na munoka kaluka bware tsumba tsumo papa papa neruku lavo
0: base
1: amabe sali na muko nani nani olopao iyo kaluni hukula mo mokabaku na huno shambu omundo akabya na olopao
0: luko chimami watulia chomo magetsi
1: ayoka mabriso tebyo ayoka mabriso tebyo mumprati
0: atuka atuka chuka bwechone ne chakwana na ababuti bali na mubiri wa hie oko oko miatsi eno
1: ababuke
0: yibererere
1: ababuti
0: ununwa na biso no chako jota ama nembere baye karase na bana bete ni ambukumbe mubuti ni amenye mwana ngo karunda yacha
1: ni bwambo babuti bawote ndundi kwanza obule mundu alundikania no mukoro we wate esa mabara mwa kola chino mwalsungire mu faidachi wasungire mo mona asara ere yetu obule munye kali no mukoro we no ro mukoro akimukanganie ko nene Nero chiro chere nde para, e chiro chere ndu vertir. E ya bia poya andre kwamo. Tusenga yo mwati uyu.
0: Mm.
1: Kunde abore obore karasi kama bise yo mwati uyu, aba kuluba karasi bakanuwa.
0: Mm.
1: Kunde bareho okutu kwangiriria. Ibe kiambo ehe, ninyi banye bana kuma mali yacho, tudreshe pimo mwakono ngake endat.
0: Mm.
1: Neribu bahira he vendro, ebe kere kiba kwa merera na bana. Kunde ene na bana batolaba kumandri prize, o mwalimu shendi shihikayo. Ahali abatoderaho ati mwaso ku radio moto e mwasha bwana bo mwasha hanu shuje shumwelimu ngaire hayi na ruwangananza uri uri buti ba ba college journalism yo hanu
0: noto bagoro
1: ba bakagoropa birubyoshi ndi tu bakishandre kuti muandre kebeno wareta yo chiraporo chakera eba handre kacho lakini mubatalangirabi donge niwa mukumba inspection nayo yalibete twa mabadirisho mwatsi yoyo tureshira magarde fu porque tureba yenga to kwa mera omukono wetu ine nebya distenge omuguti awute ndundri ayere kwa mera mwatsi yoyo shuru honerao
0: ovala tumwe ko kobakoro bakama mbo mukorona yakana akana yihesa chinyo cho ngabura ba abakoro
1: abakoro omukoro ka yihesa
0: eske abakoro bangana bya fresca exigeant oko okoba kabakangira mba a ebyo myatsi twesto talangira yondeke
1: abakoro hane okoherase umahe uma abakoro bari exija ni bwambo akalangira tu uyo manga katuheraya ini akubulie to maulizo mu bakolangira ke uya bari fumbara kuna herire bo we habya no mukoro
0: nyabali mumukana menyote
1: yabari menyango uyo yabari menyane robo wamabe onda muonete te scientifique ukabutibo acho sindini sichonda kinga cha kubora chende chero no yutre muonete te kunya tombo kat ukepatane uholo kenebia lakini omukoro muna nasunga mukoro muuma eye aka bwatu unepeleke fazi fulani ku stage ana wote bya ebro bomtro we wayali bya akanda merera kasare na lakini abare kasana busanachi anashi every aho anzini abana ho chino chuuma nero exigence mwalimu njisa na vanga tola bakoro mu stage inga nzeri buli aba na bahama ndiri please nga sita nitutukene tola bakoro ba obole murata cha gwa kwanza Nerobo mudaba chagua neribu nalebya enivo yuyu shanga ya halia atabare chagua ushindi uwaho chenro ineshingo kwa kai kola
0: ai wa bare mulangero
1: ina bare mulangero
0: ingo koni mwashekarase
1: suwa de chibwe ko shimina che umasho shine gizirisa na ngoma nangana kota lokosese ubieso na shema mulene mundu electricity e shema she shine ritraseyo nenuchi wa mudu alutebo
0: ukaya ko shandie
1: ko shandie aye nani ere ne karita sekane muhimba na kwako Eu que muito ala ah nem nyumba kama ma habitation aya nem ndu waluba nero alo ma orientation okwa kolase bo mwalimu
0: ana bo ukabuna langiro mure mananga narana merata banjenga ko brasi mbutu ye
1: ah uyu uyu karunda yidi adangana ka nywa ngukuni mwasi uyu karunda yugwa nero ukabare udra ah brasi mba mu bakambo bane nari ambo bane
0: wesu
1: uleko kununa batu mabo nari mu bakatu list mwalimu akamenya ngoke ambatre lakini nge kutwa lafazi fulani nero na huno mukoroka hika une langira lakini kwa nani kundi abakoro ko bare bat Tulenga ba koroma 14 nero bato tumomo vituo karibu 5. Bore vandu mukamwa songana ibo bore mundu ni ate ibo nyu byabete ato ha indi twabara yo higutseri. No ndi ate ha ewe tu ebya maroma no ato tu mwalimu omudirector wetu nakaru revitika nero tu alutwa sabarabya. No ndi ate wetu yabya matier yali no mundu oyuso sire mwalimu fulani. Shari anzezie kwa mabe ko hola bas. Ibo kwa telefone kwa nini miayo. Kweshi abasu siri mwalimu fulani wane. Na ibo tuwa wetronu. Tuwa tu ya mabi. Tuwa emondra ini ahu. Ukwa hikiri levya. ya mabila bila tu 2 minutes
0: ukalua
1: sovol injena mara sovla katam na ruwa yun deja ne formation achiro kashe tumika
0: akamenyango kumbaka shika ndambi
1: akashika ndambi na ba tumbo kiringo mwalimu wabo bane na abione hendro heke heke hibisa mire lakini ndo tulangira ndo meno eritumikira akando fulani twa mabebo akondo mapata shonukta lakini twa buriheria
0: shonukta ni ambo kombe banase basha kwa mirasho kutsebu
1: omundo akakwa mirenukta okobya okubyashi na bere troka eriko kutya echibrick echiblock ciment munga ndo kostaje na mara bakaira mododa janet ataba mbe desirdis kaandre no mundu na mabichiko kuri na chamabi aho bakiambo uyo anaute chakarondo kuyu kondo mwaka ndine college block na
0: mabekolati
1: chichi chinabasiri akashambedi ati munga era net ina ketroka
0: kana muri banga muta lukishi abara tamenye
1: cho abara menye cho ngana no nahune kawadze getu tukane college block ne kat ine kite sho franka kundi amana we worebwa karase riri tumikira kwanza
0: vala
1: riri tumikira cheho Neru abi shebi tukindi heri abi
0: estaji amabe sobe karasi
1: amabe sobe karasi tu tukindi
0: ene bore
1: ndobe nene kotse
0: wala aba naba aba omondambie konze aba naba kana tuma weine ria mulo konze yanga hika ababuti wanga babrutiche
1: nibwambo ababuti chona ngabwera ere complete erenga nga sheke yabirebyeyo omobero bye konze iwona about emisibirie no na utashebi kwa ifunza kuchini fulani. Kumbe kandiche ishu shire omota hewewe.
0: Omota hewewe.
1: Yekabi anga staje, seru siru ile karasa kundeseba angasha chomana, neruwe muzezi ukabute, ewa kunduso mireformatike, aruni ambuwe misibirienu, ngako tuwala haria, ukeo unemute ifunza ngokobe kaya nda. Akeshi ya lueyu, ene avere menyama programe ngokobe kasi kanebe ende ngokobe kaya rapete, intelligence artificial kuika tumika munda bwire na rumuri mo daka fundisa ni ambura da yero bube men verse si
0: icha lucha abia
1: no muri mata kata profite kanuna kwa kabra menyemiatse muri ne uso mire frase angle wodi ko sandra
0: bali mo kana profite mo bako bakana profite mo bako
1: he tukana profite mo bako
0: ani he koroiza tsuhire
1: ana he koroiza tsuhire o mo pratike bana bwire pia no mokarase wa mabishuwashi ne metode mwaka kula muri ni intuitive ni bwambunga hanu muna bakurunga sita na runa ishine shere kola na barakola chochoro chewo moko okukotia ishikwange na runa malangire ishikwange sisina chiondreke na runa makola ndibo alo mukajire groupe mutambure obuli ishikwange kakulo ayeta na rukushi muna hekakolayo
0: kye hine muguria
1: ye muguria yo nebya na mama kama explique ama explique na yebyo na chini acho chama cha kwana uyo a group ya matrave na tebo sawa muramasi bwe handiko bye nyubyoshi na ibo ngako lebo bye handako byaye na runa mimi na mimi bye handako bali bali abamba katre abamba ka exaggeram mukana ma sema ne uyo abani mwebe na mako lebo na bye handako byaye ndrebo ibo tuka pimba inje no you know ndio ba directeur de travaux ewe noyu ninyomukima ye mehamba ninyomukima ye basa na nginga bu kudina shindia ako kake mnyaka tebwa manoga iko kakemenya ayo ni metode asa suwe shomwatse ukaluwa nero iwa
0: kuruje masu bayokangwa ayokakwanga ewaluwa
1: ode ewaluwa ranreke
0: ako kakete mnyesabo
1: manoga kake mnyaka bwa manoga jenga nabo ndisebwa noga ikakata itushapiti nero nakone kakata mwache pala
0: na waluwa bya kocho
1: Naruwa utibo, je passe copé arrêté là-bas.
0: Wow.
1: Naruwa la grand mot. Abonné quoi nene. Naruwa la ngira kwene.
0: Ewa wa
1: ngi ya mabane.
0: Wa ongezea kwa français
1: nyi. Naruwa wa handikibwa ebishu ya muri akolibwa
0: wa ebo wa handikabyo.
1: Naruwa kola mo mode opératoire. Naruwa chini chiro bakisha bodi sha pima eko bebya betya. Naruwa kwa nabo rutibo bwa bikana badirika ari kwa manano bunga banga nabo otya. Naruwa ribo mu mchewe si sasa. Ndio undeni ngana iratya iyo ngana iratya. Na riwo ninje nasi. Seri yuwash kwa mabetrave.
0: Wala.
1: Aba koroba na chemiatsi.
0: Okay. Tukasa tukaikosho ndambishe tu eshe ndure ndure mo mwatsi otwa munawira tukanga tsuka mwala tsotwa bwiri kushima. Ne penduko na vando ba kakolebo mabima mwitsatsa. A mastaja brekanga na mapasta. Kutsenga ni formalité to ambo baba bere ya okostage. Ndoki na mabime chiku hikumbwa na menyo to mwana. Kumbe omwani yuwe na wena kutse bakangira na nyambo omwana tuka mutuma haye akendi lusha
1: yochi
0: echende kumbe abano no bakare biharasi yo banga organize mo ania garasi kutwa ngaya hira fa

0: munowire tulioko 09 94 19 96 tulioko 09 94 19 96 wamake tumenza kano etukasomayo tulioko 09 94 19 96 09 94 19 96 ma tukana terera omushakuluwa Tade kunde muyoyo wa Tade honorable Tade Camber honorable Camber Tade motukana muterera mwakana bwate akina lebicherekola rikanirania no mukulu wa basoda ngoko atolere imyatasha mya metekerere mya mya riwa ticha abakalani namwende kwa merera omwatsi oyo mtu anatwa mubwera okona okona apalia Tade ngalengekana ya ukolo mwatsi ngoko balume bakalera balume mu bakwe merenge na mtu akutumire merenge yabo wabiri owa bakibwa mbono ewe wangana bwirabo kunde oyire kuina uyuka kuhamba okobyala Camber Tade nabakendi ko abakendi omurenge ono bakubwira bate abakalani batena kubandako abakalani batena kurerera abakalani banamubwa mbweno usamarerebo obulambo bwabere bya mwishisherere abantu baramu yabeka ebyali ebyo mochi suchi bakabeke ebyali ebyo mochi suchi busana nerisaga mbubas eryo kandi situ sha basodanga bakika mu nyumba mosaya kundi bona mutunji tubu nalulire bakachingula mu nyumba bunalulire se bari chingula omochi ruye na ryo bandu bakabalangira bwa mata byabo tu mutunji ibo mochero tukende atutrut na tukalengikana ya tutri na ba purembundu bas na baba isubiramu kunde omusoda embukulinyi korobi ikiti sasiru mabusamba embukulinyi korobi ikiti sasiru mabusamba ikaya yabe korobi kayali ebendu ya bene byeyu na ruba ka bahare ka ibiya ya yoso mabusamba omulye iya ya yoso mabusamba omulye send na rushalikiwa mutekurebo mutekurebo samba mpaka mutakule obusamba bokomona butakule neriye mabiti shesilu sina yete kire butsera bo sina yete kire mabolo donge tukababora tuti mwamabi mureba na betu mukitisa ya baba wenyu mwamabi mureba ala betu itwe mukitisa ya donge itwe hetu rute kayala kire watakumbundu neri wa mabya mwana wa nyabandu rekiriti shabu mwenyu ulangere ngoko echewu machesa bwenga baliwa mbumu mukito musoda waleta mumu kemuita Mpundu ye yo ya mavereka abandu ba kendere. Nari ibo bariwa wambu abandu ba mwemwitu. Donki. Tule wa endeke tuye watikaye. Na basoda nabu ibo abatu watikaye. Abasoda batu watikaye. Nabu batu watikaye. Omukulu wabu. Bare kere abaka nadane shombondu kundi. Tunashe kako sirivita e. Masereka sirivita. Abalu nyebali masereka. Banate kene. Banate kene kabisa ndeke. Na mumu ngarendere mukeshe shombondu shenyu. Itukibwa tutiko biye. Itukia tumambo iko biye. Onawa tumerisi kwa kipindi baba. De muliata filemo. Ah muliata na makure mucha. Nga kure mukaya muliata. Nina siko ulimura wai. Nga wana sunga muliata uye filemo. Ake kwa teamu stronge. Nina siku kanywa esi kres. Kreya uyei. Nga luna nyuayo mwere ya kakoma. Nga nyere kungeti. Wamare kine bukomusha kuluwa tele. Na makure mucha tele. Eka lala ndia yunga kure mukaya veterinere wetuwe lubewe manzekere. Nga kure mukaya veterinere manzekere. Na vera na kusunga obo no wayemu wawe na mune lireyu. Iba mevere rie mboka. Aba nganga wama vesha nyande kira mbunyenga li nyama. Nibienga li shumbi iko. Tama vikari veterinere. Nga ulame neteru basi. Manzekere nga kure mukaya no kwekula vera ntingare mukana shindiko avulu halabu ushima biro deliezo abu jilepa jilepa jeshange kanyunyu ma biro deliezo abu ushima tu animatere masereke yo nga bara mukaya inyobosi nga bara mukaya abandu abu ushaba kana hirikirira eradio moto butembo beni nga bara mukaya vanyo ni betu bosi omu masereku mwitundula mufana wa chilumbiro na makure mchaho Nyina si jilumbiro kwa uti aho mulume muma oyo wa mukamere amukamere akaronga nga kure mukaya keli na kama cheruka me chilumbiro yo kukamere yo kufilme mariage wa nga kure mukaya naye namamure mucha chilumbiro chilumbiro na namwe muramucha kundi nyinasi abafana bewe kone bafana bayi gode na makuramuche masarekeyo bolobolo na jer okochanda cha najer baba wa mama wa najer mwahulire tukati bolobolo okochanda cha najer mwala wa najero yuli kalimbute na unga kuramukaya kalimbute yayo nga kuramukaya kalimbute kundi nyinasi koko muliwa nyoni baye nyabwatota bwatota bodekule ndo bolobolo dekule ko mwana wetu abyabirenda bolobolo bas ambwe nabisiribimba ya zegebe nabisiribimba ya zegebe kubaka bwa bati muchiyira enabe siribimba ya ezegebe bolobolo ono bati asante ule soda bas alifanya vitu ambaye hajue afungwe 2 ans afungiwe 2 ans ni Daniele wa Kangote. Daniele ewe Kangote ati musodono shelita weti cha bandu atolere tu abo hawe kunsuwa nga yebutu mwana wawo yule mwongo ba mwemuiba na ryo bandu ba muronde oyuka bibu ati barondo mwana wawo nende uwe na wene ule muhera ya na ryo washi nga muka mutwa laha yinga ule muhera na hai donk echo alenga muno wirecho na nikwe nene aba civile se bangarondo kwa mbundu kandi wetu yayo ni muyi ni wabashakulu basabasa kunde balu na babiri mu mimi na nemene na yo kire abashakulu na rusuwa ngati ngulo mu shakulu e ukayiba tu mwe shongo kwe akata kironde oyuta kwe nzire akabya langerenda yo mumutwa huni wateke pikira yo mumuhama ini unienda hama eni akongoto mumutwe wa mwira waye na makura bucha mwira waye ngunza wetu mapasha nga kuremuka ya chereta leta chiserikali aba nyabutu hebosi papichi koma okula bara ngunza nga bara mukaya mutu langu lu wetu mwabere vota tu mwabere vota banyabutu hebosi okula bara ngunza obolo bwa ingari nkana nyitri iwe mwibai obole mundu nyitu hebotu okobole mundu nga muremuka ya chereta leta masereka nga remuka yomusha kuluwe javye javye oho anyabwato traho na mwala wawu nga na nga muremuka ya muka niko kaya abu shaba kaya niko kaya nga nti amena abu shaba kaya mbenona mahike ite abu kaya nisha rizera shu telefone shu yona mahika nti nyubu si abu makabine busibe masereka nyubu si bole mundu nga muremuka ya chiserikali banyalube busiba nye maeria nga baramuka ya kaboza biro delyezo yetu ye maeria yitasha buka tuanabia na ukaboza na abare kubwera ngoko biro delyezo yitasha buka ama biro delyezo kahabu fundi echitsuku itashitasha buka mutasha buka kunde bandu tukekua butalaka tuke nyembi bawa butanari okumbi tunamubua se omukuresha reyekanera kungaho omwana te lumonda nyiti omukuresha nga yekanera kungaho omwana te lumonda paka kaye kanera mbenwa kihola kaye kanera tu omwana na matalu monda paka na etu tukende ye kanera obo olobwa na matabi mobulambo obo olobwa na matabi nyabele abanya watoma bana mataba no buholo abanya mahikwe bana mataba no buholo abanya lukanda bana mataba no buholo abanya kayenderio abanya kashituka kalukanga abanya mulo bana mata sungo buholo abanya lubero bana mata sungo buholo eche rumba bana matasungo bolu eche nete shari yekanera kungahu omwana te lumonda echo ni chinywa mutolere mwa chamba na sitwe ndisha sagiria tukabu bakaba kamba awu ana bu abeke ukashault aya bande babirola binje nyire tsuka na hola ndiye bali tsuka ba hola babirola nje nyi chineo na binje nyi chineo na sine etembo muna sungayo na babulia tembo wa mania manene kwa tembo echite kuchingane chiomo lusha chomonda tembo etembo muya nyibora etino awama de lomonda no wa waye awachiri omonda ni wo muheye owakashanza hakasha sokoleri chiuchai na rio ukabi chirende kiwali mbukuri uche utenda mbi yereri ayo kundukabya wayatsanda ukabulayo mweka service nga kuramuka ya abo musohora mumbere chingaho nga kuramuka ya Canada yo mumbere chingaho nyina siko une ndetsa nyina siko mune abo le monde shine abo Obama nyina siko mune shine yo nyubu singa baramuka ya katsongo omu veterinere wawe ye manzekere ye katsongo mu veterinere ya wa manzekere mu wanuka mukoche nabe ana musungi ye manzekere kabat ayo katsongo ngalire nga mu akambayo Eyo wangalire Katsongo, Manzekeli akambayo. Nerunga bwanyiti ahone amen. Inaomba vile kila siku. Donke, oyo kamba. Itu watu keshima bandu bane wamabemba. Ina natabwe rabandu. Ino wamabitu loko Manzekeli. Ini nje wamatu lako. Wamabitu lakulu hala. Ini nje wanamatu lako. Wamabitu la... Oyo wanganatu loko mwira waye. Ini nje ukatu lako. Donke, isu warengi kana ya utembeno. Ukaluwa naye. Inju kaluwa naye. Echihende chama vya sachike kukumuiso konde. Aba kakola ye amafungula wama metwe. Aba kalusebe hukabi wama metwe yavano. Omo vinyua na modawa. Vama visho fe. Aba kalusanyete ebe huka. Kondi abandu. Aba sodaba mabe ya baka kutusendia kubati ya metwe. Na metwe kana sote. Na erio tuwaveri ronda wa psikologe. Vane hano vande vanoko kapi salama na vande vanano. Aba vana musho fe nyete. Vakaba wira abu bakakola bakalusa echitemba bakala bacho momu omobongo bomundu nero behu kibya trogo ngibye luru momu nindo ibye lua no mabono nebe ndo mundu ni asalabu nari mukendi wabakabu anu mubinyo bikala maya wa mabebe kwamu sende ko rabo kampanye kundi wira sebe tsendera wa ere echipindi cha inje cha maho bas no mundu ne munga ibwenye nalo mundu no mulu anakuti no mulu anu
1: yeye
0: unayo
1: eh
0: ukaula wa mondo
1: nanga ula mulike
0: ukaula mulike
1: eh
0: unomo karasi
1: eh
0: ukasomera hai
1: ekatwa
0: ukasomera ekatwa
1: eh
0: oko epech
1: epekabisa
0: epekabisa bas oyo nilike mwama bimowa naye nyinalwe naye na rushenga lunye lwa munobo no bwenga buparatire nyamuhanga batsumule muendele na rekwa ma etine mba moto butembo beni tukesha sungana oko TikTok wandu kutamu strong zindani noko YouTube wandu kutamu strong zindani e ukende nesunga kandi musha abone enyasi noko TikTok ya ye menene ama luge luge bas muendele mutia aba katunze mene tuwe vama vye

0: Nero ukendishwa kwa indi ndambi ambu ndi yoli abirisha atahia kabira honda atahalia. Ini aina abiriko prometra atakei kutahia. Amabi ya musika ini abiro mulo na ingata hiwe mufia sewa hai. Omulo na kesho ukobiro vikasati. Ah, ndiyo musika wa uyoli abirisha atahibwa na kakulewa mageria. Na ini aluni ya watu kopo hash. Iba na ikanari ndire ntingasha atfalasho kwa watano. Abirisha hibwa nero mulo yo. Esa kai kutakwe yuwe na tibwa lia neana nereneti. Na musika tibwa na alia neana nereneti. Vili ya shanje kundichi. Nero wakende ya vya hii kutako. Ini ya vimobuliebu nene. Wapotu kaholamo depresiwe.
1: Inga wasinja. Watrahi wali chatubanzwa. Ingo na chende cheche heno koyu wani.
2: Na chende chikare kumduni ngiro mbukunibu no. Cheche tukaholamo esterlite. Yani ya revu lomwana omochi handa. Omunduaka vya vulomwana. Iwarunga na ruwa bulomwana wa miaka mbili, tatu, ine, tanu, makumi mbili, suwata sungomwana. Ukabia iwa mabi ngiro mbukunivu unu, vyanganali kiwa ngiro mbukunivu unu. Kundi kwanza, simu ulisha hulikirirana saa moya, umochi handiwe na umulume wao. Kute umangana hulikirirana, alakini vikawa iwe na mku sumbwe mwisi ya iwa utibwa naende ukisha nilembera watahi, ava ndiba na mulembera vana. Na ibwa angisha hutachi rochi njene na ulire kova na basi nero chicha kusumbua ingiro mukuni ubuvuli.
1: Inga wasinja na chende checha heno watrahi bali chetu banzu.
0: Ne chindi tukabwa tutini kosomasyo de certain sibistase. Esa tukabwa tutikosomasyo de certain sibistase. E tukahula huo ulingo wabu na walenga madroge. Ukala ngera mundu. Akaba binyo wabu. Nero obwa bobo igwalubwa byanga bukastimile amafikiri oyo eyo abina wite neri nabe mubulio bunene bunene bunene kutsebusana neri gwalubwa mwibucha ebyalabya ebyabirela bakera ebyanga angabirina biribirirwa neri byalubya bucha ebindi usana na ma, na mabwaso awali telemal kolize
1: inga wasinja basi yabyo nabyo ende bikalubya yatsa ndia kwanza no mutro bibiye ne byene ne ryombo shinya shika ndibwa na onga wa matasha hiraho cha
3: bo inga takriwa ko bibwa buna shimuna bure abalwa na batu muna bure bakanyo wo kutsebo na rifute shubanji na bandu banamule shodawa shuma farmasi ebyo shebibwa bikalubya ndiru ko nyobo mutwe kusangwa omu mutwe muri abasoda na ebyo bikaye hula ya basoda bo mutwe na lo basoda bo mutwe bakabe babepunguka kutsebo na lo munduko kabe cyane ubukonyo iki tukere ukai saga sagerio esai ukata kiri witichi ukata wabiri kubukoni owa depresyon na ukata kare ya meka muri chetu na lopasi inaleta viko utibase kote yutu watikaye erfunga ve wanda vika ulama kuni amabu awa kakunda ya kutsebu tsebaya vana kutesa kusambore numu foma veraba abalwana ewe were were umuri mametenyo uwabu na mevya che were were umukene menu uwabu na mevya che were were na lukavola eche woko chekande lore rahayi vosanano were were obu wabu vulinga vobu na lugu kukene watahe koyo marimbo na chindia chekara tira ukonuwa depresyo vono ni wambu haria fuka ulamo mafaktere biologike e genetike ama faktere biologike e genetike ayoni sove sove ikata kilibu ya chichi okwe mufwa dayari wa mundu ongoko mdobu mbire umudaka ula anuma ikawala ma kromozome ama kromozome ni mwabushishu mbirichi eshika kota yomoverego mundu nelwe mbirichi ya ikana luhu hii anga hile ya yomunafasi ya katole riyamo nelwe mafaranza bakawa bika ula mumitasyo de kromozome nelwe mitasyo de kromozome esama mbirichi ya mwabunafasi ya anga hile ya yomandi nafasi nelwe esaya yo ukalu wabotu obukuni obwa depresyo iwa vini kutu kamo nalosa ukato na bakteria genetiki ni wambu e genetiki iko bubu koni ewe rebo tanwa nabu tukano wambu eredite ambu bukoni uwe chihanda nalukukana sungo na bazazi iso mba kataya amba chihanda cho chana tula mbukoni fu lani nalukanebe handa ebili mbukoni owa madepresyo nalukukoni uwe iwe lubu mbukoni owa rebo tanwa nabu ni wambu abanduwa mo wada eredite ya baka jiha neka yo tukawa lomu faktere genetike na liyo tukawa sasa wamaji unayo unama chano chiringa chukumbu ala vende batisikoloni kukwande eba kuwa maano kuangato kiri elishi ute kusudi suto kiri sheika okocheka echere yeha neka na ukadu wani vya lehanda ewa veri mabando mani mubaringa ewa mbulingiri au mbando mani mbulingiri na kofete so wakasunga mabando baka

0: ngano kubiruwa kaya sata tu wakakwa nemo chenga chereno musu musu abaroso sebereero niwe mudukote base nebo hanya kundu kundu
1: ingawa sinja trahe koyo boshi abare muno na mwori chetu yemboho mpsikologe trauma byo wakwanane kwanane ebe kare kabandu itwabya omobukoni obobulige ingai nerio echiuma echo tukata shabulaya erikwamana nebyoshi ebyo tudemukania ho ikwa mwama bwa mutichi ne hali yo aye aye kare ka itwa ayo tukaishi munawiri bwaka chama langere kakwanane kwanane hali yo tukaishi ngoko nayo ekana reka tu abandu tu kana langero momusu wabo tu iwalwa langero mundu tu inena kurubulige reno wamabyanda hande bakaluba kumenyerera ngoko tu basi obulielie ayi basi omukongomani zaidi sana itwe ewetu eno ukabia waenda fasi tu kaluwa ye sosa musanano bulio bulio mubusu na ro mama kania kuchoko mutichi kwe ehali yo tukala brase yo
0: boni wa mungu kufone mubu wa futeno evite otu kala veramo yono ne chendu chinene kutsibu eche kare kabandu mingiro mo depresio ni wambu abanduiri kwa abanduiri ya kidinape na abanduiri ngererwa abanduare hekwa abanduare eri ya viole ni wambu kumbera wabare karerera kundu kundu emi shuwa kare kabandu vera watu emi ngiro mubuko ni obo motwe na utu kwa utu batahe inyeba muka tutsonga batya mufulwere kumule bayi kuma toma era tutu kuma mafulwere ko mutu nawo abandu boshiba kandi abakonyobo mutu imu nimulebya nero ukashishira esho pole e pole sendisha kola kino mokola maxio muya hamba babandi mutibitwe ku babandi abandu batoke abapopulasyon ile iroko buhol echa kaber obuho nyabo foremo tai koyo malimbo bubukoni munabire abandu bakareta baranga buhaka baramyanda na abakoni barimya pulono mu hopitale abandu ari mulu ale na ibise kisha basho kodawa abandu bado mule shodosho mu pharmacy kuti na banganga ba mama ba mano ba ha ubukoni nabo eba sekatrek kuti ne population itu ubukoni sebo lakini abandu abasumira mu ndu ubukoni wabere songeka abandu batyambo buriya buriye bya kreye tutu ibo bame buriye bya kreye tubwe bibihika na roka ndo mwe batutukaga na ni mtu ko tika ya duire kreye bo ye mupango wa kusudi itubuhe ni ruko tieno batahe ebi shebe karatero apo hanya na ma resistance abando mutatuona abando bana muta ne ruwa ruti omundo akakubura tuona abokoliala awo kutibo mabye adui na rutiye usheyu enemu kreechi ama depression mu bandu na kandi bibe biri kreerezi sase okotsebo niwe mu mudoka bwaza abantu ko tuhera bakandi ko 2019 kandi rukata keri heri abantu banga na ru munu eche ndo tiki ko mu mutu na wate ina tsukeri wate njana manu gukonyobo sebore no tukote batahe bali che ndo kuba ngaba riwe mu bukoni bubone tule keri bya bwayu tu wenda ka komitindu abanganga eri wambo tunabokobya isibushe tukasalimiana omundu omandu alina yokode wokuluwa na ukabisa etu kahwakande kozamwa kandi onumi wambo ebutembo omunurukibu emosangire tu ebila ebutembo kandi mumuli bakoni bonene kosangwachi kosangwa abantu bakalu ituri bakatrebeta bakasebo tubute musango bana betwa na bakatumikire iturie na lolo nyako yesu karalo inasakatebeta watu no fomo angerera kushirwa tamfalo kodao na lwa bitukiri tuambukize kutya mabanga ngabo mama kumana basi wolori bitnabo ne bahanye no rukote batahe tubye sensible kwibambo omukunya masha sirendi ne imu ngoga sirituri na nalwere tutamfa lokodao omuga masha sungi komo chihanda chefuna maloleka kangesha hwan shola mu plani tuyo kodao kuno bandu banamo lama naka ndo misha tuna bokodi ala isibesha tuka salimiana na moyo lamo lubo luba kitia kitia bate tuwe na hu kabisa ambuka muri katowa kakoa omuntu inalie okoliko
1: inga wasinjambo huko watu watahe obone bo hanya konre basi oyo waloloko chendre akabye boka ha ukalwa botye na ryo kandi twa mabibwa utune mulabe yine itahe mbo huko wetu tukabula ni atwata omwacho no kandi bya mabya betikwe kundi hombere bana bya bakabura bana bya bakatubura kandi ambo ino obukoni bwa mabihi komoko minote obu epidemi hakamabya kande bwanga nasa chirochi ririna nerorero itwe tunashi obuhanya obobukoni obubwaretra munawire obore mundu anemubwa Mama ke chendro chora rokombe se twalola kucho. Nerwa mabibotri suanzire chendro inge. Ukaga nacho nreke nerega nacho yeribotri kumbisi bwahika. Nerindipo mbwabiri hik. Neribo kombe ese bwagendo kobandu banene ngoko banaendo kobandu. Kundi twa mabibotri enzire yareka obukoni bubwatu bwa yeya. Esho dawa shama byalinge. Nabanga ngabana bya. Alakini ya probleme, riyerega neriyo kodawa kuluba, neriyo nango kubuko ni sebori. Neriyo, oyuka ndetu kuratino sebori, manaki yo muloyi woku ituwe. Naye inya mabitu kevita, nyihia nyihia. Tunemuti ituwe omomepanga. Neriyo kuriru buko ni obotu wanganata choka eribu ambu. Hano, arenga nangana lava hano, sinendisha kubuko ni. Basi echo kabisa eliko aringa kombe tunamwe ndotoka kuchoe nao mupanga setu letu atatrok aretebe to mupanga batra setu letu atatrok endi mumukana chibwa hali ya hombere muti ye pilato mwana wa musasi wa Yesu Kristo mwa tinje kasene ryo komotsyoi ama nabachi okobyala wa mabibuti na inamaga no motsyoyo amboche kwanza chechu. Tuna vya kubia. Nebi ndivyo shibi atasha kwa mango kwa vanga ngabane moto weri. Kande tuende na kodawa koluba kundri. Esa atuka yo kodawa vane mkutunza. Wabitunzu. Iwa gendra. Iwa mabelamu. Nero base vatraivali chetubanzo. Awane boba ngoko tunemu kanyoko boba. Okobukoni. Obo vulige. Nero. Obo bobo. Vukalubu watu ingiri omoboba mwa. Nerio bas. Itwa lutu wabia. Etu kendre hola. Ese tulitu hikano kodau. Ambo bas. Ama ve hol. Kwesi ulu endela manebia. Patra tutasha lole moreru.
2: Echi ndieji kare tobuko niwo. Owe rialwa. Ni yotu kaulamo stress prolonge. Na stress prolonge. Nondo ingi kato kanane. Ebyo mundu akalabira nguko banemu buko makoni waboko vita hanayo mundu donge yabe wambuha babirekera fasi fulani shangasha ira mubire umu fulani anga kola ina lwa bya kimya nero tu amabyendelo muhali eyo ina kiko mubukone weri bya ishandisha bya na mundu eri furaha kuti rikanire ryaho.
1: Ingawa sinja bali chatubanzwa sinyashi okondulia ndulia echo twa matasha kwa tutibwa batai bali chatubanzwa neche ndye chai echo tukalangera echikabya icho tukendi tukendi tuingiria omobukoni obo checha heno batrai kundi akatambi base karemo karemo hwae nero sinyashi nga mama tuureche mwiso chai embere tulwe mono
3: neche ndivya bisida. Ebisida nabyo bikaletera nabyo bukoni obobuliye ukalangira bandu ba brehola nero mulu bakoba mweruka ndi chukolwendo ngachiro fulani iwalua byo mobo babunene nero basi chikaletera nacho obuliye
1: ingawa sinja sinya sina chende chahe embere tulwe muno batrivali chatubanzu
4: nechende wa makoni wabero benene omuntu akabya bikubukoni wabero benene pamfano ba wambu wabiri kwa kasere kutu wabiri kwa muli niji diabete wabu ukalwaleka iwe ngiro mbukoni wabulie kutivu nero walu ngiro mdepresi
1: inga wasinja trahiko ya uku wetu basi embele tulua muno muna mwandetu wera enimero yiku wetu kusudi abahu likiriva tubanzwa batoke ereto sakera tumenye tumenye nabo amawazo wabo kubyo tuwama vikania
5: animero ya nyakutu yetu yen 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
1: inga wasinja bali chatubanzwa ayo ye nimero iku wetu imuna mwangana 200 kera aliwe esimwatu berekera kundi akatambika kabya kake aliwe twamabya no mulai zaidi sana bali chatubanzwa ituobokoi nashi obokoyo okobyo tunemukani hano etwangana kwatuti esho pursandaje nene sikahambachi obokoi zaidi sana okobyo twaberengeramo bino eribwambo evita abira betu abana betu boba kita wa zaidi sana Inga kandi munabwire esaba mabwambu obukoni bukasa ye mama no mwana no mwira wewe ye mama omukati katika bandu basatu bano yukavya yukendivya ne pursandaje nene yerivya inyangana kubukoni boluba konde esao mwana malwala mama yuka mtu alokodao esao mulumia malwala amalwala mama yuka kolebyosi nerusinya shinga twamavya no mulae wahe erikwa manane byoshi ebyo ebine mtu hiro mubukoni obobulige zaidi sana okovyo tunemolola kongoko tunemukania hano
0: bo ifuka tagiro tre malgré cho kumbe tu obokoyo nabo bale bayi kuba maba kashi protege bat etu bushi tuji protege ko cha nobokoyo bakasane muri omwana kande lwala nona mvolo ko doku luba lakini no mureke nda bala maga mureke nda bala chinde no chimba lule lutu no nari bya ko ki protege at na hono mudo mashalo lo moma kama yo isi basha mbutu bushi tuka nufu atu tre tukindu wa gana ya a contact ifo rewe ko tukindi mtu ala to tiere abanganga fuzirisha utaka mtukizu kini mtu ya tulako na remu ronda rebe ebe rambia rambia bie kesho na washa ebe trebe tiebio ebe shoma na kebe kitu tesa na lutu wakoyo tuwa chika ya kutsebu wa mada langro mwana kasa kwa chiringa chifukutu kutaka tukara tapek iwa lo mtu wa kodoo kuluwa kusangwa esa mundu waka wiko kodoo kuluwa no mundu abanduba na mtoka ere lama na rubase tubye serie izo tukandi ikoko kurako rubanza tuko tukindi tukiri tunziru buko niweka etwa gana ryoko shodawa kwa ili abanganga
1: ingawa sinja bo huku wetu ni tweboshi itwe tulwe muno twama basima na bahulikiriri betu banzwa bosi twama basima oko katambikano kande twama tasha sima omukingiritania webyoma oyuka iroko byoma kwa cheyonga kusudi amerenga yetu itokeri bahikako na rokoche nembahanu
3: kakuleka wa patri
2: ishara musoni
0: kasereka bodemand
4: anima yani
2: katsubasimura lwanji katuho amuzava kemeza
1: na Clementine Marembo kandi choma watu no batai vocheri bubuya kandi vochi
6: lwelo kali kafu mutembo beni.

shonza kanusha habiri tuhikira onwati atikalibo baba ulikuwa mutema ni kimamiyo na kibata. Tini kimamiyo na kibata. Voila. Ero ni menua bataksimene na masha angatia. Masha anga atino tulikuwa mutema. Voila. Nonwatia. Aha. Nonwati millionaire. Damu ni nzito kushinda maji, rafiki hashinde ndugu. Voila. Voila. Ye kwa vena vetia nerio. Lakini ngana na sherefa ya njengana langira wasunga murafiki ni yakuhe sa dolar na grafura reo ni yakuhe demile sangi safura. Lakini ndambi wa muandro sivangate viku murafiki ya wapini yakana kuhe sa dolar na kosa kama sasa pale. Ndiyo najua wewe. Anati nina kuko mire tila yikini chilu mbiru wa nyoko motema na Josephate. Na atina riyo giste ati alie mbenji. Titunga tule mwira kari chili chikanoe matembela. Voila. Nonate baba. Tinira kashongoro ni safari kabuyaya wa kitu. Voila, shonza kanusha maho wako. Na biri ukumu utuotu kari ya mudawa. Na dalimo kari ya bahuo atuwa sincho kwa chehende. Amus. Na mebu kamula mua haneva de maiva iku omuma na mamu evuka akaholo amu madami madilu mama Kristof mama Krispe aniengot nga wanyete aleko mote. Rafiki anapita ndugu ba. Najua wewe unasema maji inaku damu na kuweka kilo kusindia maji. Nadirikaribu baba wasinjo kwa chehende nya sesile ate ulioko motema na sokulo. Wala yenya sesile ate nuri wali nye kata nite esmele nye. Matishe muke wangu eh.